0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

0: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: katawanan. Nako, pangsaluhan na yan. Samahan ang makukulit na DJs na pagka... Kinig na sa 98.5 Radio John.
1: Panasang tama, ano, parang ikaw.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
6: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John.
7: 98.5 Radio John.
6: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best remix remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remasters. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all right night here on 98.5 Radio John. Guapo taya, ano ka?
8: The greatest love songs.
9: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
10: Radio John.
11: Playing the best of the golden oldies.
12: When I see my baby,
13: put your head on my shoulder.
11: Your favorite classic hits.

0: This is your back to school radio 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakit dito na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga paglaw. So, bani kami ninyo na ka-Dragon Mail sa pipila kamay minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin yung mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mail. Mga adlaw usab sa ato ang mga nagasunod kanunay sa ato ang programa nanay tatay palo nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon anong kitantanan makabaton sa insaktong pamagi pagatiman sa kaugalingong paglawas mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa

0: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaniyang classes vitamina, di ba? Like a vitamin B2 mga sokin tikpaminol. Ato usab mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala. On sa man ang pinakalindot og maay kayo, dinhi lamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals ni gala mga sokin tikpaminaw. Aka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayo nga source no, alang usab sa ikaayo nato sa pangluwas. Labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds no, like a sunflower seeds no, soybeans, leafy vegetable og ang milk mga higala. Nga naa diha mga mapalit na to sa mga merkado, di ba? Ang asa man ninyo makita, pwede ka mo nga mo take anak mo, apply sa pagkaon. Ang importante mga sokin tikpaminaw, nga makakaon tas matag-adlaw sa purutas o ang gulay. Mauna siya ang pinakalindot kayo sa may trabaho o sa may pangsyon. Aning vitamin A and B, no? Nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong pananaw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair mga higala o ang maayong sulbad no sa maong problema higala kanira gyud ang pinakanindot kaayo wa nagilain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadiang butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline ha. Mga kana higala pinakanindot kay take mo nena buntag og hapon higala. Pwede na siya ipagsabay ha. Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi eh. Mga kana pinakanindot kayo. Alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadiyang mga sintomas. Kini siya ang pinakanindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga maaplikar nato ni siya nga klase sa vitamin B, vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. Og usab kamo, makainom niini, sigurado gyud mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alkasi nga naghambin og alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klase kapsula, ipagsabay gyud na sa pagtumar higala ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag og hapon. Layo ka sa maong klase sakit og dali kay matuldukan ang nagkanang sakit og balatian. Labi na gyud kun duna kay pagpangliki sa imong mga wait no di ba? O sab sa imong mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak no basta nakatrayo ka. Mao na higala ang pinakanindot kaayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tikpaminaw, epektibo, FDA approved mga higala. So lainas pag inom nini nga classes kapsula. Kini garantisado epektibo. Og abot kaya ang halaga.
1: Yes mga ka-dragon fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ngaro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayo. Akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Na akong gigamit Dragon Fruit.
3: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo na di kalidad, kagarantisado.
3: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
3: Power Booster
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John. Radio John.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: the quality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Sunday Rewind.
4: Sunday Rewind.
5: Good morning!
6: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
6: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kumpleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold!
7: Pure energy.
6: Naanakinay sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
5: Gold!
6: Na! Dragon Fruit Gold!

Pagpangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapotaya!
1: Wapotaya!
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
5: Give your energy.
3: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
7: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
8: May adlaw kagawad.
9: So, may adlaw.
8: Isa gani atong pangalan na wad o ilaidad o tagaliin?
9: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaron na o 75.
8: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
9: Dragon Fruit Plus.
8: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
9: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karun, mayo na nung manamong katulog, no?

0: Mal po din nga among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus. Sulay mo gamit. Karong maka tagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
1: Salamat kayo.
0: Oh, salamat.
2: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Time.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah! Binalba!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: Dragon Fruit
3: Gold,
2: gipakusgan. Dragon Fruit Gold, ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
3: Gold,
4: pure energy.

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Conegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kainom ani nga sa Dragon Food. Nang lain ka kong paminos akong lawas, nang perming couple, so kad nga nakainom na ko nga, sige na kuan din inom. Bayan na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy, kanang sige na lang kung kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masultin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas, makabagsik.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5 Radio John.
2: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
3: Yeah, binalbag

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh, up-up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 98.5 Radio John.
1: Radio John. Joke time. Kung ikaw ay maraming problema, sakit sa puso, sakit sa tiyan, sakit sa bato, high blood, diabetes, may sakit sa baga, at marami pa rin inaatupag na problema, dapat magpasalamat ka. Dahil hanggang ngayon, buhay ka pa.
2: Wow!
3: Hot! Hot! Hits! Turn it up!
0: 98.5 Radio John.
4: From the hits of the 80s. This is Retro Records.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalbalik!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panuk pa!
5: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John. Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
7: Radio John.
5: Radio John.
8: Sunday, Sunday, rewind, rewind, Sunday, rewind.
9: Good afternoon.
10: Our song, we used to call it our song. It helped us sing.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
1: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Rewind. Sunday. Rewind.
1: Good afternoon.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
7: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
8: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
9: Welcome Visayas og Mindanao.
8: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Akong ihatag na sa imong higayon, Doc.
10: Okay, so maayong adlaw sa mga suking tig paminaw, maayong adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw nanay tatay, palong nagplastada kung asa mo na motangan karon sa inyong himotangan. Ha, palong nagplastada mga nanay tatay, aron nga kitang tanan mag-

0: Gente ko na sa 0950.
1: Sa kong ihatag kang Doc Alan.
0: 441-006 ha. Balikon ko 0950-441-006. Kung gusto mong umbisita, higala mga Sokin Tikwena sa atong clinic, matag Lunes sa open ta alas 9 hantod tas alas 3 hapon, na pwede mong umbisita mga Sokin Tikwena sa dool lamang diha sa ato ang klinika. Diha sa may Tanhay City at Banglanta sa may PNB, ha, sa may public market mga Sokin Tikwena. Magta alamang ang GSK Health and Wellness mga higala ha. Mga higala mga Sokin Tikwena. Onsa may mayong kaunon, aka Dragon Meal. Now dili angay kabalak-an kung dili sila makakaon aning ato ang ginahatag kanila nga angay kaonon aron nga ma-apply nila ang vitamin B15. Naan na mga ka-Dragon Meal sa ato ang produkto ha? Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold o ang Alkasi. Kompleto na ka-Dragon Meal. No? Naan na di na angay kabalak-an. Di na sila angay nga makaon sa whole grains, no, whole brown rice. Seeds and nuts, no? Mana higala ang pinakanindot usab mga klases vitamin C, vitamin B15. Na adri higala mga Sokin Tikpaminaw. Pero aside ana, sagi kaingon ko na, kung gusto mo nga mukaon ini, gusto mo nga mupalit ini, pwede mo makakaon matagtak na, di ba? Oh, okay, so ang atong produkto, pwede po mo inom buntag o hapon. Kinahanglan doon nagin mo ni ining atulo ka klases kapsula. Ang ato ang Dragon Fruit Gold, ato ang Dragon Fruit Capsule, o ang Alkasi. Inom mo buntag, humanog kaon, ihapong isa ka oras, usa mo inom og at usa mo inom sa atong produkto. Ani kahapon pud mga Sokin Tikpaminaw, humanog kaon, mga 1 hour pwede na pud mo motomar ni ana. So sulod sa pitok adlaw, sulayin ninyo mga higala unsa inyong namatikdan. Now unsa man puy mga function higala o unsa man puy namatikdan kung kita nakulangan sa gitawag og vitamin B15, ha? Ang function mga Sokin Tikpaminaw kayang matabangan usab sa ato ang produkto, pagparegulate usab sa ato ang fats, no, o sa ato usab nga metabolism, nervous system mga Sokin Tikpaminaw, sa igong supply sa oxygen, heart disease, blood cholesterol. Mao na higala mga Sokin Tikpaminaw, mao na siya ang matabangan usab, mao usab kini ang mapalig-on, mapalig-on kanunay sa ato ang lawas niya, ang ato usab nga immune kung dili pod insakto ang karga. Sigurado po ka mga Sokin Tikpaminaw, maipiktuhan po ka. Pero ang atong produkto mga higala, ha, sumala pa sa mga ekspertong pagtuon, insakto na sa nutrients, ingredients, vitamin C, ha, niya, kinesia, halal, no? Og sumala pa sa mga eksperto, FDA approved, no? So lay sa pag-inom niini mga Sokin Tikpaminaw, nga klases kapsula, garantisado, epektibo, og sigurado nga ikaw makapalit sa insaktong halaga. Mga Sokin Tikpaminaw, ha? Muna nga, kaya kayo matag-adlaw ninyo tumaron ang tulo ka klase nga herbal capsule mga Sokin Tikpaminaw.
1: Yes mga Sokin Tikpaminaw, for natural strength and protection, choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Al-Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Al-Kasi. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o Al-Kasi.
3: Al-Kasi.
2: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
3: Power Booster.
2: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Al-Kasi.
4: I like the variety of music.
5: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
10: Good afternoon.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel, ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motor motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since na 2020 until now, mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, akong BP, okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abini mo, Dok, pagpunta na ako sa Australia, gadalalad yun ko og mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak na sakit ang likod, yung anak ni Kuday pag-inom ani. So, iangay po sila.
3: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya kanang. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon.
3: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: More music, less talk. You're listening to the only FM station in Binabangan, 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawala, inapod nga topic atong hisgutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sa okintik mo na. Welcome na sa

0: nga kini siya nagahambin mga sokintik paminaw sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring classes vitamina, di ba? Like a vitamin B2 mga sokintik paminaw. At usa mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala. Onsa man ang pinakalindot og maay kayo, dinhi lamang ninyo makuha sa Dragon Pro Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals nigala mga sokintik paminaw. Aka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayo nga source no, alang usab sa ikaayo nato sa panglawas. Labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds no, like a sunflower seeds no, soybeans, leafy vegetable og ang milk mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado, di ba? Ang asa man ninyo makita, pwede kamo nga mo take anak mo apply sa pagkaon. Ang importante mga sokintik paminaw nga makakauntas matag adlaw sa prutas og ang gulay. Mao na siya ang pinakalindot kayo unsa may trabaho og unsa may pangsyon, aning vitamin A and B no nga kinahanglan sa atong panglawas. Ang maayong pananaw mga higala og maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair mga higala og ang maayong sulbad no sa maong problema higala. Kanira gyud ang pinakalindot kayo. Wa na gyud lain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kinagadiang butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin o alkaline ha. Mga ka na higala ang pinakalindot kayo, take mo nena buntag o hapon higala, pwede na siya ipagsabay ha. Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi eh. Mga ka na ang pinakalindot kayo, alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagkaniyang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga classes vitamin. Ang importante kayo mga higala nga ma-applicar na to ni siya nga classes sa vitamin B. Vitamin B2 mga sokintik paminaw. O usab kamo makainom niini, sigurado gyud mga sokintik paminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang alkasi nga naghambin o alkaline mga sokintik paminaw. Tulo ka klase kapsula, ipagsabay gyud na sa pagtumar higala ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag og hapon. Layo ka sa maong klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanay sakit og balatian. Labi na gyud kun do na kay pagpangliki sa imong mga wait no, di ba? O sab sa imong mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak no, basta nakatrayo ka. Mao na higala ang pinakalindot kaayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagina butika para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokintik paminaw, epektibo, FDA approved ang higala. So lain na sa pag-inom nini nga classes kapsula. Kini garantisado epektibo og abot kaya ang halaga.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Magkasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Jack Villegas tanayra ko.
0: Okay,
4: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabo jud sa kung ila tingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nang coffee yo mati. Bendeli ana ko nang hotdon.
3: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John. Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good.

Pagkapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The best mix of gold and all.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: talking to your friends about their problems sa drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is 98.5 Radio John.
2: Non-stop music.
3: Sunday.
4: Rewind.
3: Sunday. Rewind.
5: Good afternoon.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Mga penata!
4: Si Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ininom na ako, pero may ang coffee lang.
5: Yes.
4: Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
5: Yes.
4: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, tinuod yun. Karon kung gusto nyong inom kape, kana na lang dragon fruit,
5: herbal coffee mix.
4: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
5: Yes,
4: tama.
3: Mga penata!
6: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.
10: Non-stop music.
11: Sunday. Rewind.
12: Sunday. Rewind.
13: Good afternoon.

0: Radio Joy. Joke time.
1: 'Bow, madamo sang tawo sa ginakasal ho. Ari mo ay. Sa skuhan, tabla ka mo. Ari ay, masinggit tabla. Hindi madayo ng kasal ngayon na.
2: Uy, hindi ko na madayo ng kasal, oh.
3: Hindi ko na madayo ng kasal.
1: Oo, hindi madayo ng kasal ngayon na. Kay ako, ang banas ang babae ngayon na.
2: Toto, kalma lang. Lubong niya to.
4: 88.5
0: Radio John.
4: Gwapo taya. Palok pa.

0: kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: Abay, hello sa inyo. Eh, ako'y nag-i-enjoy dito sa tabing dagat. Eh, gusto ko kasing maligo. Pero alam nyo ba, hindi ko magawa-gawang makalimutan na magtutok sa Radio Jan. Eh, syempre, summer ngayon eh. Eh, yung mga tugtugin nila pang summer din. Kaya kayo, ano pang ginagawa nyo dyan? Eh, tumutok lang kayo sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palok pa!
2: The best mix of golden oldies.
3: This is 98.5 Radio Jan.
4: Radio Jan.
5: Sunday, Sunday, rewind, rewind, Sunday, rewind.
6: Good afternoon!
7: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
8: Yeah! Binalbalik!

Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.
1: The best mix of gold and oldies. This is 98.5 Radio Jan.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Radio John. Joke time.
5: Hello.
6: Hi sir, magka-computer po kayo?
5: Ay, hindi, magpa-badminton. Computer shop to, diba? Natural, di magka-computer.
6: 30 minutes lang po.
5: Ay, talagang tanungin ako. Mukha bang 30 minutes lang kaya kong bayaran? Di ba ako pwedeng magbayad ng buong maghapong magdama, computer, ganyan? Ano ka ba? Kung ilang oras abutin, yun ang babayaran ko.
6: Magigames po ba kayo? Kasi ayang pong computer po na nasa dulo, maraming games.
5: Wow, games talaga. Itong itsura kong to, mukha kong ganito ang itsura ng gamer. Ha? Hindi ako nagpunta dito para mag-games. Ano ka ba?
6: Mag-webcam po kayo, di ba?
5: Ay! Webcam! Ano, may foreigner, naka-chat, ganon? Maharot ako, maharot? Ano ka ba? For your information, nasira lang yung kuryente dun sa office building namin. Nagkataon, marami akong mga documents na kailangan i-download at saka tapusin. At mag-explain talaga ako sa'yo! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, ano?
7: 98.5
8: Radio John.
9: Gwapo taya! Palok pa!
10: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.
3: No, senyor.
0: Tumutok sa Radio John 98.5, 5 p.m. to 7 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga dugtong at remixes ng dekada 80. Ng dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayang na, Pilipinas!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

from the hits of the 80s. This is Retro Records.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motor motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.
4: Mga pena ta!
5: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
6: Yes.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
6: Yes.
5: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
6: herbal coffee mix.
5: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
6: Yes, oo, tama.
4: Mga pena ta!
7: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.

0: play the hits. 98.5 Radio Dawn.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dawn.
2: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay Sancho Doro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o Ka-Plus nga itong Dragon. Halos ginuod yun ang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kong pangindaron nga sa Sinti, okay, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit, murag, maabot-abot mga noon, napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo dyan Ka-Plus, ana. Itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit radyo mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
3: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
5: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
6: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
5: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
6: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: the greatest
1: here at Radio John.
0: We have the coolest
1: here at Radio John.
0: We got a lot because we give you more.
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
1: From the hits of the 80s. This is Retro Records.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah, Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
4: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
5: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
6: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
7: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
9: Your favorite music.

0: News, People of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Wapo tayo.
2: The hits. 98.5 Radio John.
3: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio John dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo, dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio John. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang Radio John 98.5. Pagkatapos, i-click Download, install, at mapapakinggan nyo na ang radio dyan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio John, guwapo tayo, palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluas Ginoo, maayo akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. We play the hits
2: all around the world. 98.5 Radio Dan.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radyo Jan.
3: Listen to the music that will bring us back to the times and memories. English love songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: are now listening to Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

pito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio John. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: ano pang gawin mong kakapihit sa radyo mo?
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan, kundi Radio Jan lang.
2: What?
1: Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
3: Hot, hot hits, hits, turn it up. 98.5 Radio Jan.

bilang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Luwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Much more music. 98.5

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo tayan!

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.